0: Venom.
1: Bumalaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalo mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalangin.

kwentuhan, napapakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gabo Milde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, The Podcast.

0: our glory. So in the past 123 years since dineklara ng ESPA ni Aguinaldo sa Kawit na malaya na tayo.
1: Actually, hindi si Aguinaldo yung karota M.
0: Sige, sige yan. Start na natin.
1: Ayan.
0: So, talaga bang naging malaya tayo? Kasi may nabasa rin ako na idiom mula sa isang American idiom na freedom is not free. Ayun yung sinasabi doon. Actual yung lolo ko may t-shirt doon eh. Galing doon sa Balikbayan Box. Noong time na nagpapadala pa yung antika ng mga imported items galing US. So, ayun. Talaga nga bang malaya tayo.
1: So, kung titignan natin, no, actually, yung trivia, may trivia din pala ako tungkol sa Araw ng Kalayaan. Actually, before, 4th of June, siya sineselebrate yung Araw ng Kalayaan. Kaso,
0: July 4. July 4, 19... July 4. Yan kasi? Oo. Parang sinabay nila sa Independence Day ng United States noong 1776.
1: July 4 siya.
0: Oo.
1: Yes. Tapos chinin siya ni Diyos Dago makapagal pa, ng June 12 para hindi maging
0: confusing.
1: Confusing. Tsaka wala din si Aguinaldo nung time na binagayway yung watawat ng Sakawit. Parang si Ambrosio. Nakalimutan ko lang kung ano yung full name niya. Full si name. Ambrosio talaga. Oo. And also, ayun, kung titignan natin, kailangan muna natin makita kung ano nga bang definition ng kalayaan yung gusto nating malaman. Kasi di ba parang, for example, pag sinabi nating malaya, in what sense ba gusto nating maging malaya? Ganun. Hindi yung pagiging malaya, sobrang broad niya eh. Parang, malaya ba bilang mga, malaya ba sa kamay ng mga kolonyal? Malaya ba tayo makagawa ng mga bagay na gusto natin? Malaya ba tayo sa kahirapan? So, kailangan muna natin tuturin kung ano nga ba yung definition ng malaya yung gusto natin palaman. Parang ganyan.
0: So, siguro, isa-isay na lang natin kung ano yung mga points na yon. So, kung sa usapin ng pagiging bilang mamamayan, yung doon sa pagiging subject niya sa ibang, malaya tayo pa tayo from foreign intervention, foreign influence na ibang mga bansa. Kasi ito, nakikita ko dyan, hindi. Since may mga policies tayo na pinapakailaman pa rin ng mga bansa kagaya ng US. Siguro isa na lang doon yung Mutual Defense Treaty noong 1953, wherein kapag napasubo ang US sa isang digmaan, kailangan nating maalalay sa kanila. Pero kapag tayo naman ang napasubo sa isang digmaan, kailangan sila naman daw ang re-respect sa atin. Pero tingin mo ba, nagiging medyo talaga pang
1: malaya na tayo ganun?
0: Oo. And at the same time, kung susundin natin yung kasunduan na yun, talaga bang natutupad yung formula?
1: Bali, ganito kasi yun eh. Kung titignan natin ng maigi, no? Huwag kasi yung kalayaan na sinasabi sa atin. In a way na natin, when we go back to history, hanggang ngayon ay kontrolado pa rin tayo ng mga US, di ba? Siguro malaya tayo sa na wala na dito yung mga Espanyol. But then when we look at our culture, we still have their culture and tradition up to this day, di ba? Na mas na-overpower na nga ng mga tradition nila na ginagawa na lang natin na Filipinized version yung mga tradition nila para matawag na atin. Pero sa mga policies, katulad ng sinabi mo sa TV, sa ano pa natin yung paraan nakikita? Sa education, di ba? Kasi alam nyo kung titignan na lang yung history, di ba? Yung klase ng edukasyon na meron tayo kung sa neoliberal na perspective, parang colonial, commercial, at saka anti-fascist. And bakit nagkaganito? Dahil nga, dun sa mga ano, pinot up ng mga Amerikano, for example, yung UP, yung PUP, kung saan tayo nag-aaral, yan. Flex ko lang, PUP yan dyan. Tsaka ano, yung mga national, ay yung parang women's teacher, ganyan, na university. Nakalimutan ko ano tawag. Ganun.
0: Yung Philippine PNU. Nations University.
1: And Philippine Normal University. So, yung mga yan, dati gawa talaga sila ng mga Amerikano, ganyan. Na kunwari, for example, yung UP, ginawa siya ng mga Amerikano to study our own culture and tradition kasi wala silang alam tungkol sa atin eh. Kasi una sa lahat, hindi naman dapat tayong i-colonize nila. Napasama lang tayo dahil dun sa Cuban. Diba? Basta sobrang lawak ng history na yan eh, ganyan. And kung makikita natin yung PUP, siya dati, ginagamit siya para makapag-produce ng mga workers, ganyan. And hanggang ngayon, diba, nakikita natin na number one nga yung PUP sa pinipiling university pag nagtatrabaho, ganyan. Pero grabe pa rin yung labor exploitation. Ganun na. Yes, we are producing quality na mga tao, yet mababa pa rin yung pasweldo. So, yung mga ganong paraan na parang pakita natin na sinasabi man natin or sineselebrate man natin yung kalayaan, pero we are not malaya in a way na we still value na dapat meron tayong sarili natin, na dapat mass-oriented, nationalistic, and research-based yung mga edukasyon, yung mga bagay na meron tayo. Ganun.
0: So, ang ko din dyan, in terms of culture naman, yan talaga ang malaki yung naging influensya ng US sa atin. Especially in terms of yung taste natin sa panalamit, taste natin sa kung ano yung napapanood na gusto natin panoorin sa TV even before, and nakaka-apekto pa rin siya up until ngayon, even though sa mga gamit natin, so we have most of them galing naman ng ibang bansa, wala naman tayo na produce na sarili natin, pero kung meron man, hawak naman siya na ibang bansa. Once na halimbawa na bumagsak yung ekonomiya natin, aalis din sila dito, bit-bit din yung makinarya nila, diba? Then, doon sa, aspeto ng edukasyon, yun na, tama ka rin doon. Yun doon sa aspeto ng K-12 program.

0: purong lakas pagtuwa. Yan yung tamang word doon for that. Na dahil mas maraming tao at mababang pasahod. So, ito yun, nabuo. Nag-K-12 tayo. So, kahit mag-college, siguro, pagdating din naman ng college, yung mga naturo ng K-12, ulitin mo lang din. And then yung napansin ko ah, in terms nung sa PUP pa ako,
1: first batch.
0: Naabutan ko pa yung mga first batch ng graduates ng K-12 na nag-first year college sa PUP. And
1: oh,
0: yun yung napansin ko.
1: Ang second batch na kasi ako eh.
0: Yun yung napansin ko na, ano na, yung tinuro sa kanila ng senior high school, same lang din ang tinuro sa kanila ng college. So parang ano pang sense na nagkaroon pa ng K-12? Bakit pa? Globally competitive in what sense? Eh, kung halimbawa nga sasabihin, yan nga yung lumalabas sa balita nitong mga nakalipas na taon na mas na

0: natin maging globally competitive. Bakit? Bakit tayo mahantong sa ganito na ang baba ng rankings natin pagdating sa mga ganitong subjects? Diba?
1: Saka yung isa pa kasi ba, kung napapansin din natin, yung mga modules kasi ngayon ay mother tongue based language na. So,

0: mother tongue. Ang ano din naman, ito nababasa ko yung modules ng gusto kong kapatid. English pa rin naman yung ano, yung nakasulat na sa mag, yung sa mat nila, ganyan. Pati rin yung science ata nila, nabasa ko rin na gano'n, na yung modules.
1: Ay, nandun si ano, sa NCR. NCR ba kayo?
0: Oo.
1: Kasi ano kami, ang Region 6, so hiligay nun yung mother tongue na.
0: So, kaya rin English yung ano. Kaya siguro rin English yung nakasulat doon sa modules. Anyways. Doon sa susunod nating ano. Doon sa susunod na point na yaan na natin. Doon sa pagiging malaya. Pagdating sa... Ano bang next yung nabanggit mo kanina?
1: Sa ano, hindi na tayo lalayo ga. Dun sa press freedom,
0: yeah.
1: Malayo ba tayo sa press freedom natin?
0: Ayan, ito yung isa sa malungkot. Alistado na pa natin.
1: So, bilang dati na nagtatrabaho sa ABS, ganyan, malayo ba?
2: Ivan?
0: Ang kasasabi ko siya, even though lumalaban pa rin tayo for press freedom, may ibang mga kasama sa media na parang napapatahimik because of gustuhan eh, hindi sila nagugustuhan sa batitang inilalabas, lalo na kapag nasampal na sila ng fact-checking ng mga news organizations. Napapansin ko rin na minsan ang media rin nagiging makinarya siya para subilin din yung mga kasamahan nila. Diba? Parang ang lungkot. Actually, nababasa na rin naman natin yun eh.

0: kalimutan o di kaya nasa bingit na ng kamatayan yung buhay mo pagka meron kang maling nasasabi. Kaya yun. Kaya,
1: and then yung isa sa malungkot at nakakagalit na yugto, no? Na instead na makinig sa kung ano man yung ipinumpo na sa kanila ng taong bayan, parang okay, wala kayong karapatang magsalita, di ba? And at the same time, may mga nababasa rin ako, may mga nababalita rin sa TV, sa media, no? Na may nilalabas na memo from a certain government agency na pinagbabawalan nila yung mga employees nila na magsalita against sa government, no, to express their dissent. Since yung pagkakaintindi ko doon sa memo, ano daw, ang gobyerno daw ang nagpapasahod sa kanila, which is isang napakalaking mali dahil taong bayan ang nagbabayad sa kanila to our taxes, hindi ba?
0: Malawak talaga na usapin yung pagiging malaya. Tsaka yung pagiging malaya, hindi lang naman yan sa mga political, kahit kung dali sa puso, baka ganyan, malaya ka na baga, baka ganon. Parang,
1: ay, mamaya pag-usap.
0: Marami ko sa akin. Ito, mayaba. Kung ang malaya. Ano ko, oo, ganon.
1: Next naman natin. Sige, tapos na tayo sa sige, punta natin yan. Kung malaya na ba ang puso?
0: Na ano ka ba? Na
1: na-bother?
0: Na sira ko ba yung ano, yung line? Hindi. Yung kalagistahan?
1: Hindi naman, wala akong listahan. Random lang talaga to. Paano lang yung tumatak, kung ano yung tumatak sa utak ko, yun lang yung pag-uusapan natin. Ayun.
0: Pretty spontaneous din kasi ako eh, no? Kung ano lang naiisip.
1: Oo, kung ano lang yung naisip natin yun ang pagkukwentuhan natin. Since ang format naman talaga nito is as in free flow lang talaga siya. Walang ato to, walang sinusunod ang script o ano. So, yan. Sa usapin ng puso, matagal na akong malaya. As in whole life, buong buhay ko malaya. Charot. Anyways, ikaw ba?

0: napakagandang salita, malaya. Hindi po pwede mo ipangalan sa bibig. Super ganda.
1: Malaya. Oo, ganun ang bibig. Di ba alam, yun sa mga anak, ganun, malaya yung pangalan. Kaso alam, di ba ngayon yung uso na HTML? Yeah. Nakita mo ba yun?
0: Oo, natatawa ako dun sa HTML na yan. Parang naisip... Hindi.
1: Ano?
0: Yung pahirapan yung magiging anak ko sa pangalan niya.
1: So, yung mga ano lang pangalan ng kasi, gano'n?
0: Oo, mga gano'ng pangalan na lang.
1: Mga Juan.
0: Kasi ang hirap nun eh, na magbibigay ka ng pangalan sa anak mo, tapos parang habang lumalaki siya, hindi niya gusto yung pangalan niya, di ba?
1: Bakit ikaw ba hindi mo ba gusto yung pangalan mo?
0: Ako, okay lang naman ako sa pangalan ko.
1: Ako din, okay lang naman.
0: Kasi yung pangalan ko, nanggaling pa sa lolo ko sa tuhod. Yung Gabriel.
1: Talaga ba?
0: Oo.
1: Ako yung pangalan ko, kasi yung ano, sa family namin, meron kaming ano, parang, for example, curse, na parang lahat kami may F, ganun. So yung mga pinsan ko, yung mga pangalan nila,
0: letter.
1: No, di ba ako nari, Flory Joy, tas meron ding Floraniel Vince, Florence, I need them, mga ganun, Floyd Matthew, so parang curse siya, parang dapat nagsistoy sa F, oo. Kasi yung lolo ko, Florencio siya, ganun.

0: ang ano kasi. Pwede natin itapik aside, ay hindi, na pag-usapan tungkol sa
1: mga. Gabag ka matis, ako lang to.
0: Ay, nako. Hindi, ano kasi.
1: Ano,
0: pasensya
1: lang ako.
0: Okay lang. Ano pa kayo na ito? Dad. Anyways. Ito. So, yan. Gagano ko na. May papatugtugin ako dito na kanta. So, ano yung likod ko dito? Wait lang. Titignan natin kung nandito siya. Kasi kung wala, ito.
2: Yan.
0: So, nahanap ko na yung kanta. Ipipigil ko siya ngayon. Thank you, ano. Thank you, Moira.
1: Because hindi ka naman nagpa-jowa, hindi ka naman nagpalayas. Siyempre, maraming times hindi naman nagpalaya ka sa mga tao. Not just in a romantic, pero sa mga friends, okay, ganyan. So, maraming times, siguro sa friends.
0: Yeah. Pero sa mga tao. Ang naalala ko ba dyan, yun nga, hindi lang naman tayo sa pag-ibig nagpapalaya.

in all, ano, sa lahat ng pagkakataon na hindi naman habang buhay hawak natin yung mga bagay na yan. Especially yung mga bagay na super importante sa atin, diba? Yung mga most precious, ano,

sabi ko yun, hindi ko makomment din ako. Pero sa messenger ko na lang si share.

0: formal setting ko is ano, siguro with the situation that we have now, siguro yung pandemic mismo, parang before kasi very outgoing ako and ano, parang alam mo yung sometimes you would go to other places, tapos sometimes marami kang experiences, ganyan. Tapos ngayong pandemic, parang you have to stay on your place. Hindi mo na pwedeng gawin yung mga magagawa mo. So sometimes you have to let go of the things na ginagawa mo, ganyan. So yun yung mga bagay na ang hirap sa akin i-let go or palayain. Yung mga bagay na ginagawa ko dati na hindi ko magagawa ngayon because it is pandemic.
1: Yeah. Tsaka ano din, medyo sa ngayon,

0: Curse of Fire. I am not believing that. Romantically, emotionally, siguro ano pa ba? Pwede natin sabihin natin, malaya tayo.
1: Malaya tayo when, siguro, pwede rin natin pag-usapan yung ano, when we are successful, we became free in a way na how do we define it. Parang kasi diba, kunwari yung sa, yung sa atin ngayon, sa generation natin, parang yung mga millennial, we know what we wanted. And parang by this age, I wanted to be like this. I wanted to be like that. I wanted to travel. Ganyan. Parang feeling natin yun yung freedom. Pero how does it take to be free of what we wanted? Pero yung responsibility mo rin. Kasi, di ba parang for example, pagka matanda ka na or di kaya you're at the beginning, parang meron ka na restricted ng mga bagay na pwede ko na nangyari. Hindi ka na pwede ka nang mag-drive mag-party or hindi ka na pwede ka nang mag-drive mag ano, diwaliw dahil nga kailangan mo na mag-work. So, sometimes you are, ano, deprived of the freedom of the youth. Ganon. So, paano mo ba yung hinahanap? Yung pressure na adulthood. Hindi ka na malaya sa itong bagay.
0: Siguro kung sa adulting,

but daw ng ABS. Yung nag-pandemic, shutdown, and all.

0: kailangan ko rin maging responsable in terms of ating finances din. And at the same time, kung pagdating naman sa meeting up with friends, siguro kahit hanggang messenger na lang muna, since hindi naman lahat available for meet up sa ganitong lugar, kwentuhan ganyan. So, tsaga-tsaga na lang muna sa video call sa messenger. Yun na lang yung nakikita ko online. Pero, siguro, maybe few years from now, I hope and pray.
1: Inanda si Kuya Anto, 10 PM from home.
0: Hi, hello. Welcome sa welcome dito sa Cornwall. And, nakikita ko rin na sometimes, in a few years na siguro pag once na makalawag-lawag na tayo, siguro, and then karating din ang some point na magiging, free from, na makakabukod ka rin once na makaipon ka ng pera na yun.
1: Gusto mo
0: na kumukong yung job, ganun. Wala yung layo pa yun, syempre. Okay. Kung halimbawa magkaroon ka ng buhay, siguro bubukot ako. Kailangan ko lang magkaroon ng bahay. Kahit siguro hindi, siguro naman kahit hindi naman ibig sabihin ng pagbukot, mag-aasawa ka na or what. Syempre, kailangan mo rin harapin yung sarili mo. Ikaw lang, kung ano man yung natutunan mo dito sa bahay, kailangan mag-practice on your own, di ba? Ayun.
1: Ako din, gusto ko din magkaroon ng sariling bahay. Not necessarily na parang bubukod ka dahil nga gusto mo mag-asawa. Pero gusto mo na magkaroon ng sarili na on your own, parang ganyan, di ba? Kasi parang pagiging malaya in a way na you are able to do the things that you wanted.
0: Oo.
1: On your own. Dahil nasa tamang edad ka na. But then on my thing, pang daddy, so hindi pa pwede.
0: Oo. Yes, at the same time.
1: Anong feeling na lumadmate ka? Ikaw, siyempre na dalawang community. Siyempre ako, wala pa ako. Pang nakakagyan. Balik
0: na ako na nag-post
1: eh, no?
0: Siguro, okay lang yan. Ang din, siguro, akin lang. Noong time nag-graduate ako sa PUP, somehow, nakaramdam ako lang freedom na okay, wala na problema si mama. Na at least after 5 years, dahil na-extend ako na isang taon, diba? Lalo siya problema. Oo, na-extend ako sa lagay ngayon. Anong panahon, of course. At the same time, nakalaya ka na in a way na makatapos ka ng college, di ba? So, happy-happy lahat. But at the same time, meron ka na namang bagong haharapin challenges. Parang in every step, di ba, sa buhay, na may once na may nalagpasan tayo yung milestone, may haharapin na naman tayo ulit. Siguro alalahanin natin since noong time na naging baby tayo, pumasok tayo sa school, kinder, diba, elementary, high school, college, nagkaroon ka ng trabaho, darating ka rin sa point na yun nga, mag-aasawa ka, pamilya, yung responsibilities, hindi siya nawawala. So, parang hindi mo siya siguro, magiging malaya ka lang in a way na may ma-accomplish ka. Ganun yung nakikita ko at that.
1: Ikaw, saan naman yung yung experience mo sa PUP, ganun, na parang yung college. Kasi ako sobrang nag-enjoy talaga ako sa college life ko sa PUP. Nung first year ako, sobrang dami kong nakilala. Sobrang dami kong na-meet. Lalo na nung nag-join ako ng Samasa, gano'n, na-expose ako sa student council politics, mga ganyan. So, parang very ano, very colorful yung first year ko. Ikaw, kamusta naman yung 4 years mo?
0: Siguro okay na yun. Masaya din naman ako in terms na marami ako ng kaibigan, marami rin ako namit na tao, siguro pati na rin sa mga employees ng PUP, may mga nakilala rin ako, especially nung time na nag-work ako before sa library as student assistant. So, on that, medyo nakilala ko rin kung ano yung studies din nila. Isa mong kaibigan doon. Parang problemado siya sa pera, ganyan, and all. Pero, with that, parang yung pagpasok ko rin sa PUP, may mga bagay rin akong natututunan. So, ayun, bago tayo magpatuloy, ay kaya na kailangan ko lang mag-CR break just for a while.

0: yun na, tapos na yung commercial. Tapos na yung commercial. Anyways,
1: wait lang, magbibisa ako.
0: Ay, grabe.
1: Sinabay ko na.
0: Ulan na ba dyan? Wait nga lang, papatugtog muna tayo. Ito na lang siguro. Ayun nga din, balik tayo doon sa pinag-uusapan natin kanina. Yun nga, marami rin akong na-meet na tao, na-expose ako in everything, student politics, sa labas na.
1: So, dati sa Manta ka, Gab?
0: Hindi. Ano, siguro, ayun, dati nag-KPL din ako before. Pero, after a year, nag-lilo muna ako since nag-focus ako sa ACAD board. Then, nakabalik ako siguro. Kung kailan ako na-extend ng college, doon pa ako mas naging active din. Bumalik ako na, yun nga, naging part ako ng kata. And, yun, mas...
1: Ay, nagkata ka?
0: Oo, last
1: year. So, kailan ako sila ma-echo? Sila Dominic,
0: Tanay? Siguro, yun, di ko na sila naabutan ng nagkata ko. Siguro, na-meet ko na lang sila, ayan, nung time na, yun nga, sagsagan na shutdown ng ABS, ganyan. Doon ko sila na-meet.

0: nag-usap din ako mga manggagawa.
1: Nga ba?
0: No.
2: Kumusta ka?
0: Yes. May mga...
2: Alam ba?
0: May mga... Siguro one time. Siguro taken ko nun. Siguro... I tried na... kilalanin yung mga Somifru workers that time. Siguro 2019 yun, mga February, nung no, isang beses na nakausap ko sila. And yun nga, nakwento nila sa yun nga, napag-alaman ko rin na nasa Maynila sila because gusto nilang magkaroon ng mas maayos na sahod, may tamang benepisyo. Nung nakausap ko sila, yun yan, nakwento nila sa akin na sobrang baba nung sahod nila.
2: Grabe, no?
0: Tapos, yun, wala rin silang benefits at the same time. Ano pa dun is, yun nga, parang may union busting doon sa kanila that time. Since yung mga magsasaka na yan, yung mga workers na yan, yung Somifru is, nage-export siya ng saging. Isa siyang Japanese multinational company. And, yun yung, ayun nga din, nababasa ko yung mga pictures. Nakikita ko yung mga pictures. And, masasabi ko na yun nga, ang hirap din yung sitwasyon nila. May nabasa pa ako ng before na yung office nila ay sinunog. Pati yung bahay, ayun, pati rin yung bahay

0: nasaktan talaga. Which is parang, parang sinugod sila ng security yung sinamagpwersa doon. Which is, na ano ko doon sa, sa experience na yun, na nakikita ko na ang hirap ng pinagdadaanan nila. They are not free na ma-achieve yung magandang buhay. Isang mag- yung simple at maayos na buhay para sa...
1: They're being exploited kasi.
0: Mm-mm. Siguro example na lang din.
1: Pero ayun, kamusta naman yung mga dati mong past interview, mga ganyan? Kamusta naman?
0: Ayun, actually, siguro in terms ng pag-interview before, actually, may, nung nagpunta ako doon sa kampuan ng mga Sumifu workers before, may mga nakalaro pa akong bata doon. Since,
1: alam.
0: Oo, may bit-bit.
1: Gusto ko talaga yan, yung mga naglalaro sa bata.
0: Oo.
1: Pag map, alam mo, pag nasa Luneta Park, nilalaro ko lahat ng mga bata doon. Miss ko na talaga mag-map. Iba kasi yung feeling, parang alam mo yon, sobrang basta nakaka-art ng passion na nalalaman mo kung bakit mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo. Because before, parang exposed ako sa liberal na paraan ng leadership na parang gumagawa lang kayo ng resolution and then after that you go home to your institution. But then when I joined mass organization, I realized na ganito pala yung bigger picture, ito pala dapat. Parang wala lang, natuwa lang ako.
0: Ang ano din kasi nakita ko in terms of halimbawa ng leadership na ano din parang once ang nagbigay na sila ng resolution ano na pag once na nagbigay na tapos na pero hindi man lang din nila natutukan
1: ayun.
0: Masaya din na sa ganitong paraan, nung time na nasa PUP ako, maraming tinuro sa akin ng PUP, hindi lamang sa loob ng classroom, kundi pati na rin sa labas. Yan.
1: Even I feel home in PUP. Like, feeling ko nasa home ako doon. Wait lang, curious lang ako.
0: Oh.
1: Pwede ko ba walaan kung ilang taon ka na?
0: Sige lang.
1: Ano? Siguro ano ka na? 23?
0: Oo. Magto 24 ako next month. Ay, hindi pala next month. August. August pala yun. Sorry. Oo.
1: Kasi hindi ka naaabutan ng ano, ng K-12. Buti ka ba? At least you're starting life na. Kami, you're still stuck. Tapos nag-pandemic pa.
0: Online class.
1: Online class pa. Nasistress talaga ako sa online class kasi hindi ko siya nature and napapagod ako.
0: Oo.
1: Pero yun.
0: Magtatapos ka lang ng modules eh. Ang dami ng ano eh. Ang dami ng... Ang daming kailangan sagutan. Especially ngayon college. Hindi naman siya katulad ng mga nasa elementary high school. Tingin ko lang ha. Once a day lang yung ano nila. Ito sa kapatid ko. Ang schedule lang nila. Siguro dalawang subject lang sila sa isang araw. Yan yan. Pero...
1: Eh, yung mga past interview mo naman, Gab. Like, di ba before meron ka mga interview tungkol sa 500 na years sa standards, ng tungkol sa mga ano... Kamusta naman yung experience niya sa home?
0: Ayun, masaya. Napaka-fruitful ng discussion na yun.
1: Discussion?
0: Ayun, hindi naman siya discussion. As in, kwentuhan lang talaga. Since, yung naging ano lang is... Ayun, we're on Catholicism.
1: Eh, ba't
0: kasi
1: yung seryoso mo ngayon?
0: Ewan ko. Despite na nagkukwento lang ako, kasi ganitong setup lang tayo, may tendency talaga na seryoso pagdating sa, ano, parang never or sometimes. Though, palabiro rin naman ako. Di ako, na, ano, na, once na ginagawa ko yung isang bagay, seryoso ako. Pero kasi kapag once na sinabi mong nagpapatawa ka lang or hindi ka seryoso, parang iniisip nila, ay, hindi mo ginagawa ito, wala lang ito, ganyan. Parang ano lang, parang may iba yung tingin sa ilang tao eh. So kailangan at all times. Siguro ewan ko ba kung ano yung naging factor. Sabi ng mga tao din kasi sa akin, parang at all times daw, lagi daw ka seryoso, hindi daw ako daw ang tawa, ganyan.
1: Dahil dyan, ano, para for example, may gawin naman tayo ngayon. Ano, lalaro tayo ng Never Have I Ever. Alam mo ba yun? Kasi diba, talks about freedom.
0: Oo.
1: Diba? Yung pinag-usapan natin ngayon, pagiging malaya.
0: Oo.
1: So, what... Ay, we are able to do the things that we wanted, di ba? So, ano yung mga bagay na nagawa mo na hindi pa bilang isang malayang kabataan? Kung maglalaro ka yung Never Ever Ever, kasi sasagutin mo yung nagawa mo na or hindi, ah.
0: Sige.
1: Ay, di ba,
0: ganito.
1: Tapos... Pinag-over ko na. Pag-sensya na.
0: Okay lang yan. At least, ano, pero at least kahit okay. Mo paano medyo na ano yung utak ko, kahit pa paano. Anyways.
1: Never have I ever rode a motorcycle.
0: Rode a motorcycle? Ibig sabihin pa sumakay o nagmaneho?
1: Sumakay.
0: Sumakay,
1: never
0: sige.
1: I have.
0: Oo, sumakay na ako.
1: Never have I ever lost a bet.
0: Lost a bet? Ah.
1: Talo, natalo sa bet.
0: Ah, sa pustahan. Okay, natalo ako.
1: Ano yun? Anong pustahan yun?
0: Ah, siguro ano yan. Kung sino yung mananalo sa ano. Kung sino yung mananalo sa sabong. One time mananalo.
1: Ay, ganun din ako. Kasi yung dati ko, mahilig siya sa sabong. Kaya lumaki ako sa sabong.
0: Ang ano niya ito?
1: Wala yung nanay ko. Dalawa kami. Pumunta kami sa sabong. Hindi niya alam. Tapos nagpapusta kami.
0: Ang ano doon? Yan doon sa sabong naman. Sa TV. Sa TV siguro nung maliit ako.
1: Online sabong. Ganun.
0: Hindi. Dati.
1: Ito. Never have I ever... When skinny dipping, ibig sabihin, ano, nag-swimming ka tapos wala kang suot.
0: Ah, hindi.
1: Ako din, I never.
0: Kasi nakakaya yun pag ginawa ko yun.
1: Ay, pwede naman. Pwede naman, ano, gabi, ganun. Para hindi. Pero ako yung sopa nag-gabaw. Kahit nasa Boracay. Never have I ever cheated on someone.
0: Wala.
1: Bakit? Wala pa naman ako.
0: Wala ako.
1: Never have I ever sang a karaoke.
0: Lagi akong pambato sa video ko. Okay?
1: Oo.
0: Nakakuha
1: natin. Never have I ever broken a bone. Never have I ever broken a bone. Napilay. Napilay ka na ba?
0: Hindi.
1: Ako, napilay na ako kasi nung bata ako, maldita talaga ako. Tsaka, ano, magaslaw. Hanggang ngayon.
0: Ay naman, ano ba to? Sige, next.
1: Ayun, next. Ano, never have I ever used a fake ID.
0: Fake ID?
1: Oo, ako I have.
0: Anong fake ID?
1: Na-experience ko na dahil sa Regicard. Alam mo yun, pag nakakalimutan mo dahil yung Regicard mo, tapos hiramin mo yung Regicard ng kaklase mo para makapasok ka ng PNP.
0: Ay, ako. Ako hindi ko ginagawa yan. Never.
1: Ay, good boy.
0: Oo, good boy ako.
1: Ayun. Never have I ever got seriously hungover. As in, sobrang lasing na lasing ka.
0: Hindi ako may inom eh.
1: Alam, bakit ang bait mong tao na? Ako na singgera ako eh. Never have I ever kissed someone in public.
0: Kissed someone in public? Siguro lola ko.
1: Wow! Earth Kiss ka
0: lang.
1: Bakit? Ano nangyari
0: nun? Ano? Pag-kiss be with you sa simbahan.
1: Wala yun ba yun?
0: Oo.
1: Pwede naman gamit. Magpaparin ka ba?
0: Sir ko lang yan. Before, pinangarap kong magpare. Nung bata ako. Since grade 1 at grade 2 ako pumasok ako sa Catholic school. Ayan. And at the same time, nung bata ako, nung time na yun, nakakapanood ako ng mga palabas mula doon sa ibang religion. Hindi na natin babanggitin. Basta alam mo na yun. Nagbabanggaan yung dalawang yun. Yung pinapanood ko before, kaya natatawa na lang ako pag naalala ko yun. Anyways.
1: Ever have I ever pranked someone? Yeah.
0: Ito palagi.
1: Never have I ever.
0: Ito palagi.
1: Ano yung prank na ginawa ko? Ano yung prank na
0: actually,
1: ginawa
0: marami
1: ko?
0: Akong, actually, every year ko ito nagagawa eh. Siguro pag April Fool's Day, siguro before a week, siguro a week before April Fool's, lagi akong magpapalit ng relationship status sa Facebook, sasabihin kong ako ay may jowa na. Tapos, pagdating na ng April 1, sakala ko magko-comment, it's a prank, April Fool's. Yeah.
1: April Fool's, never have I ever, stalk someone on social media.
0: Stalk? Ay, meron. Totally, marami ako ni-stalk.
1: Yes, sinok mo na yan. Isa ba ako dyan?
0: Pwede. Pero, hindi naman siya nagtatagal. Tamang tingin lang sa eto. Picture, ganyan.
1: Stalk ka mukha ko nun. Never have I ever. Never have I ever. Ano? Got a tattoo.
0: Ah, wala akong tattoo.
1: Never have I ever started a fire.
0: Wala, di ako nagsisiga eh. I started a fire.
1: Never have I ever.
0: Started a fire? Anong

0: hindi ako pagkato.
1: Never have I ever regret an apology. So nag-apologize ka tapos nag-regret ka. Ba't ako nag-sorry? Ganun.
0: Wala.
1: Eto, never have I ever attempted to do diet.
0: Actually, gusto ko nga tumaba eh. Yan, no? Kaya...
1: Never have I ever had an experience with ghosts.
0: Ghost?
1: Mm-hmm.
0: Siguro, oo, nung maliit ako. Kasi nung time na yun.
1: Ano nangyari?
0: Grade 2 ako noon. Matutulog na kami noon, ang lolo ko. Tapos, kung kailan papatayin ko na yung TV, papatayin na ng lolo ko yung TV. May nakita akong babae doon sa harap ng pinto ng kwarto namin. May isang babae na nakatayo. Nakatayo doon sa harap ng pinto. Tapos din nung gabing yun,

0: ano, may tao doon sa ano, may tao doon sa harap ng pinto. Tapos bigla nang nawala, hinahanap ng lolo ko, wala. Wala siya nakita. So yun nga, pagka yun, kinabukasan, nagulat sila lahat na pinakita ako, pinakita yung upo ko. Ayun.
1: Ano yung ginawa nyo?
0: Wala.
1: Bago wala yun. Tinawag niyo si Trece.
0: Hindi.
1: Di ba yung bago nga yung comic
0: may
1: si Trece?
0: Actually,
1: bata pa ako. Binabasa ko na yun. Si Budget Tan, tsaka si Cadio Baldissimo. Natuwa ako dun kasi yung middle name ko, Baldissimo. So sabi ko, baka mamaya affiliated ako kay Cadio Baldissimo. Pero bata pa ako. Alam mo ba, pinanood ko yung Netflix series. Tapos, meron mga things dun na hindi talaga siya nakita dun sa pinakit sa comics. Kunwari, hindi na-explain kung bakit nasa manhole si Nuno, ganyan. Yung creeping stress. Hindi sinabi ko.
0: Ayun. Anyway, sige.
1: Tsaka ano, ayun. Ang dami kong kuda, no? Pasensya na.
0: Okay lang yan. At least ikaw ang bumuhay ng episode ngayong araw.
1: Bakit?
0: Wala. Ano din kasi, may instances na kapag ano, nagla-livestream ako, minsan natatamimi ako, hindi na makapag-isip ko ano yung itatanong ko ganyan. Kasi since free flow yun, free flow siya, wala na ako maiisip, parang natatanga ako ganyan.
1: So nakikita mo, mahina pala yung trabaho, dinabais, ganda, ganda.
0: Oo, super. Ang ano din kasi, siguro magiging madali lang yon kasi because may mga kasama sila sa production, ganyan, sila yung gumagawa ng scripts, sila gumagawa ng spiel. Pero kung halimbawa kagaya ko, kagaya ng ibang nag-stream dito sa Kumu, na one-man team lang talaga, o di ba ang hirap nun? Kasi nga ako, since nung time na binuo ko itong live stream na to, siguro kada guest ko nakikipag-usap na ako siguro 2 weeks or siguro yung pinakamatagal isang buwan. Ito yung time na inimbitahan ko sa stream ko yung mga naging kaibigan ko sa ABS-CBN, especially yung mga nasa ELJ. Since yung naging office namin before nung nasa ABS ako is wala siya doon. Nakahiwalay siya. So, ayun. Nag-message ako a month before kung pwede ba sila ganito. Sa ganitong petsa. Ayun. Medyo mahirap din na mag-produce ng ganitong klaseng content.

0: dirt bike. Ayan. Kaya talaga kapag ano, kung halimbawa may gusto kang i-invite, siguro kung bago-bago ka lang din sa Kubo at may gusto kang imbitahan tao, talagang yun ay tutok dun sa magiging guest mo siguro few weeks before para at least kahit pa paano hindi magko-conflict dun sa magiging schedule ng tao. Ayan.
1: Actually, matagal na ako ding nagkukumo last time kasi sinuportahan ko yung friend ko na sumali ng EP. Oo.
0: Si ano ba yan? Si Apple ba yan?
1: Sino Apple?
0: Si Apple sa ano, sa COC.
1: Hindi siya ano, sa masa. Siya. Speak siya. Ayun. Tapos nakamit ako ng mga friends dito. Katulad nung yung nanonood ngayon si Kila Kuya Anton. Alam mo be, buong araw kami nagla-live stream. Like may mga times na walang tulugan, ganyan. Wala naman kaming ginagawa. Ano lang, may lang kami, ganun. Oo. Ano, masaya lang nakasama sila. Masaya kasi sila kasama. Tapos meron sila mga kung anik-anik. Minsan, kumakanta-kanta, ganun.
0: Yes.
1: Kaya minsan, minsan naman, nagkikwentuhan tungkol sa mga pas, nag-aasaran, hanggang sa magpakatikunan, mga ganun. Masaya. Kasi you were able to meet a lot of people. And, maganda, mabait naman yung mga friends ko sa Kumu. Kaya siguro naging sanay na din ako sa atmosphere na binibigay niya.
0: Ayun din. Mga nakakatuwa lang na ang dami-daming... Ayun din. Na-share ko lang din na kaya lang din ako nag-Kumu because gusto ko lang manood ng live stream ng PBB. Kung yung nangyayari sa loob ng bahay. Kaya...
1: Tapos?
0: Ayun. Minsan nung yun nga, dahil natapos na yung BBB, doon na ako nag-start na magkaroon ng weekly na live stream dito every Sunday. And then, ayun din. Since then na yun, doon na ako nahilig ng panonood ng mga live stream ng mga nandito sa Kumu. And then, masaya din. Especially dahil, ayun nga, buong season ng

0: silang sino supaypente sa mga streaming nila. Kaya natatawa na lang din ako. And up until na nakaisip din ako na bakit hindi ako magano, bakit hindi kaya ako magkaroon din ng sariling live stream. And ito na yun. Dire-diretso na.
1: At least you have this platform na, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Maganda naman.
0: Yeah. May mga namimit din ako tao dito sa kusako. Especially no first episode ko. Na kilala rin ako mga tao dito, no? Tapos yun, pag minsan nakakita ako sa stream nila, i-invite nila ako, kwentuhan, ganyan and all. So, yun, kapag ganitong bakante, uy, kapag, ano, pag bakante ako, at yun nga, nagsistream sila, tapos magsisend sila ng message, sakit na ako doon, manonood. Minsan, mamimigay ng diamonds and all. Ayan. Tapos, may natitira pang apat para doon sa Never I Have Ever.
1: Isip.
0: Wala ka nang maisip. Sige, okay lang yan.
1: Oo.
0: Pero, ano?
1: Ayun.
0: Sige, ano ba pang next natin? Ano? Nakatawa lang pang ano. Sa lahat siguro na naging episode ko dito sa Coco, ito na siguro yung asing super free flow na episode. Since, even though yung doon sa mga past episodes ko, parang may mga na-organize ako sa utak ko kasi yun yung topic. Ito kasi medyo ano eh, mahirap din itong topic na itong hirap natin. Siguro na eh, siguro tayo, hindi natin siya masagot ng diretso. Siguro, yun na ito yun yung naiisip ko na hindi natin siya masagot ng diretso. O talaga bang malaya tayo, ganyan eh. Oo, sabihin natin kung may kalayaan tayo, diba? Parang may merong certain things na hindi tayo malayang gawin itong mga bagay. Ganyan. Kasi kung aabusuhin natin yung freedom na meron tayo, may backfire din siya, hindi.
1: Tama. Dapat we should be responsible of our freedom because not every freedom is ano parang worth having. Parang kailangan alam din natin kung kailan siya gagamitin or hindi. Especially kung nakakasakit na tayo ng ibang tao. For example, when we do constructive criticism with other people, tapos yun pala nasasaktan na natin sila, eh di dapat medyo magdahan-dahan tayo na
0: yes,
1: wala tayong nasasaktan dun sa freedom na meron tayo. And if your freedom promotes injustices, diba? Then don't have that freedom.
0: Ang ano din kasi, especially kapag nagbibigay tayo ng constructive criticisms, may instances na dinilibdib ng taong pinupuna, diba?
1: Yes.
0: May instances
1: dapat alam mo kung lesson select nung kasama mo or kinakausap mo para mag-meet kayo. Kasi for example, if you just keep on pushing yung mga bagay na pinaniniwalaan mo, tapos hindi naman pala kayo pareho ng mga backgrounds and ng language, eh di magka-clash lang kayo. Kaya need talaga yung ano, proper communication.
0: Yeah. Medyo
1: hindi
0: siya maganda. Kung ganun nga na naabuso yung freedom na meron. Anyways, ano pa bang ano natin? Since nag-uubos ng tayo ng oras. Nag-uubos tayo ng oras.
1: Then, kailangan ko na rin maubos din, Gab. Kasi I have things to do din.
0: Sige. So, dahil dyan, thank you so much for ano, pag-invite sa, ay, pagtuloy mo sa invites ko.
1: Pag-invite sa'yo.
0: Balik na din, no? Anyways, ayan. So, next week, season finale na. And may mga bagay dapat na pang next week. Dahil may mga announcements. announcements din ako sasabihin. May mga bagong dapat i-expect. May bagong steps tayong hahakbangin and all. So, ayan, nagpapasalamat ako for gracing this episode today. So, yun lang. Thank you so much.
1: Thank you, Dingdang, para sa trust mo sa akin and sa tanong na bigay mo dito. I really appreciate it.

0: change the settings to whatever you feel like. Di ba maganda?
1: At marami pang iba!
0: Finally, man! Finally! Yeah. Time bump and go! Let's go!
1: Kaya tumutok na kayo sa Blue Talk Wing West. Alas 9:45 ng gabi sa Smile at Full Platform. Mapapanood rin sa YouTube at Luway 5.
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: superstition. They flung in the Honda Mata.
1: Narito ang TZKX.
0: Tulog na baby, matulog na kayo. TZKX, mapapaabatog ka sa sarap.

0: every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
2: Every Thursday, we here,
3: Samahan ang inyong nag-iisang duwe.
4: My name is Gio and
5: oh, I don't think. Okay, let's go!
3: Sa kalokohan.
6: Pag gumiging ka, gabo ka.
5: The joy in China.
3: Sa seryosohan.
7: Is it worth it losing?
8: Paano naman kaya itong bansa natin?
3: Sa kaalaman.
9: Change the settings to whatever you feel like.
10: Diba maganda?
3: At marami pang iba.
5: Finally, man! Finally!
11: Yeah. Mbappe, go! Let's go!
3: Kaya tumutok na kayo sa Blue Talk tuwing Webes, alas 9.45 ng gabi sa Smile at Full Platform. Mapapanood rin sa YouTube at New Wave 5.
12: Every Monday to Wednesday, Teddy Boy Gold brings you all the late-night entertainment you need to complete the rest of your day. The Botamesa every Monday, Kabayag every Tuesday, and Kikan sa Smile para sa Smile every Wednesday. Teddy Boy Gold! Every Monday to Wednesday at 9:45 PM only on Smile Radio.
13: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
14: Oras na para sa Salita ng Mansana.

0: daw tayo game eh.
1: Every Thursday, we are here.
2: Samahan ang inyong nag-iisang buhay.
3: My name is Gio and
4: oh, I don't flip. Okay, let's go.
2: Sa kalokohan.
5: Pag gumingin ka, gabo ka.
6: The joy in China.
2: Sa seryosohan.
7: Is it worth it losing?
8: Paano naman kaya itong bansa natin?
2: Sa kaalaman.
9: Change the sentence to whatever you feel like.
10: Di ba maganda?
2: At marami pang iba.
11: Finally, man. Finally.
12: Yeah. Mbappe, go. Let's go.
2: Kaya tumutok na kayo sa Blue Talk. Tuwing Huwebes, alas 9:45 ng gabi sa Smile at Full Platform. Mapapanood rin sa YouTube at New Wave 5.
13: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
14: Oras na para sa salita ng mansanas.
13: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
14: DJ Presley.

0: That song was brought to you by...
1: Hot dog ni Betlogs, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ganang masarap na murang hot dog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mabibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
2: Ano mo rin larlitsan manok? Pasalubong pauwihan. Veteran knows you deserve only the best. Ano mo rin larlitsan manok? Pasalubong pauwihan. Tantuay light. Barkada sa inuman. Kasama ang pagbayad.
3: DZEX. Every time. Anytime. Anywhere. I'm here.
4: Abang-abang na ang lahat. Pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
5: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malagay. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
4: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
5: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
4: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
6: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
4: Pagsapit ng alas 8 ng gabi.
1: Oras na para sa salita ng mansanas.

0: Thursday. We are here!
1: Samahan ang inyong nag-iisang duwe.
2: My name is Gio and...
3: Oh, I don't think! Okay, let's go!
1: Sa kalokohan!
4: Pag-umingin ka, gabo ka.
3: Uy! The joy in China!
1: Sa seryosohan!
5: Is it worth it losing?
6: Paano naman kaya itong bansa natin?
1: Sa kaalaman!
7: Change the settings to whatever you feel like.
8: Di ba maganda?
1: At marami pang iba!
3: Finally, man! Finally!
9: Yeah. I'm up and go! Let's go!
1: Kaya tumutok na kayo sa Blue Talk tuwing Huwebes, alas 9.45 ng gabi sa Smile at Cool Platform. Mapapanood rin sa YouTube at New Wave 5.
10: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
11: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malaga importante. At malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gabo.
10: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
11: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
10: Lunes hanggang Huwebes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
12: In time, every time I know me, where I'm here, DZX.

0.1.1.

0: November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
1: Abang-abang na ang lahat, pagsapit ng alas 7, samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
2: Naniniwala pa ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
1: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
2: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
1: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
3: Hindi kita marinig kaya nga di ko naman hindi.
4: Grabe ka na ba?
5: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
6: Thank you.
7: Magkisala na sa tambay na puno ng tawanan, kulitan, hunta at saya sa Tambayang 4 Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
8: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m.

0: sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: Isa, 0.1.
2: Segs.

0.1.1.

0: ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
2: They basically yoink the entire physical disc platform.
3: Try to get used to the scary terminal.
4: May source ang news radio, 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
5: The main reason ay puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon .
6: Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
7: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
8: Isa, 0.1
9: SEG.

0: ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS. Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
2: Oras na para sa Salita ng Mansana.
0: Sa

0: may nagbabalik.
1: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
0: Ang minahal niyong esports. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong story sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
1: Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga hindi ka naman hindi.
2: Grabe ka na pa!
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
4: Thank you!
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang 4 Plus! Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.

0: Kawanan. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
1: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
2: Oras na para sa Salita ng Mansanas.
1: Sa

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
0: Is na yan.
2: MNL 48
3: with us.
2: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
0: Klak-klak.
2: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
5: Pagsabi ng alas 8 ng gabi,
6: oras na para sa Salita ng Mansana. Sama

0: they basically yoink the entire physical disk platform.
1: Try to get used to the scary terminal.
2: May source ang news radio, 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
3: The main reason na puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days, parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon .
0: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
4: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
5: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
4: is na yan.
5: MNL 48
6: with us.
5: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Klak-klak.
5: Sagada po.
4: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: Kalokohan!

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
1: May nagbabalik.
2: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
1: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
3: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
4: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
1: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios.

0: proudly presents No Holds Barred the Podcast.
1: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
0: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
2: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
3: Pagsapit na alas 8 ng gabi,
4: oras na para sa salita ng mansana.

0: they basically yoink the entire physical disk platform.
1: Try to get used to the scary terminal.
2: May source ang news radio, 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
3: The main reason na puro slap ang nangihita natin dyan sa mga gaming industry these days, parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon .
0: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
4: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
5: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
6: Thank you.
7: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
8: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
9: MNL 48 with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo .
8: Glak-glak.
9: Sa kada po na
7: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
10: Kalokohan!

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
3: MNL 48 with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oo.
3: Sagada po. Namagagawa.